ni mahama na mamu wa na edikai na edima asia fono ya ba ebe sign di sa free fertilizer na edeni aba nti se nyame ayadom na sa campaign promise ni asha asie a ye diliva na ese fata se ye makuku asia fo mo german south ene gana yina so ese se John Dramani Mahama wa asha asia ni promise ode ma kuku asia fo se free fertilizer o sign ediba no ode aba enura ana german south ededuriye ninia enura abrika su ana eko yi fertilizer ni na ede ediguye ah enura na 5000 bags of fertilizer ana yi na abrika su na ne yeka ne se do ho german south municipal ye di 40 bags ana ba sorry 40000 fertilizer ana ede ba german south 40000 and 20000 beka abrika su zone not 20,000 aba

0: obi minim se bia yemfa se won ti bibia saade but asenka se bi yesi de yesi atwam ene atwa bi de ya dance ene ade se ndusu ebi sa adwen bi sa
1: za asem kro na ene atwa bi de
0: ya dance
1: simple na no ya ye ko contest amamfo hawa omukumpa
2: ani da so 101.5 fm
1: bimo bi ana ye perception but dwene se bi ana evidence kro ni ho ba ba dwene se bi asimasi
0: wa me campaign
1: amaye campaign sa time ne ntino
0: yes
1: get and browse ya yeah, mbese be body
0: yeah ene die
1: and
0: young
1: as a campaign
0: ne kind
1: nje ma me hu se party no sa wo ya de a omohwe so omumfi

0: enye me enye obi e wadi nkunim na mum esan se ye penipa kakra bi ma ba be di kapuku na nim no a ye nyina ye ntim ne anim ho ne ma ne koba sa nti ye nkambum ajubrewo na ne ma ne sanzem no ne ye beka na party fo no so banya rishe mu ewo ye mu
1: Well, well, ya yeni ya DSC ewa hona wanu mwa ya wate talk na anapai ewa chemu yina ya mishira mse mwajweni ya hona feyi jumadi yeni kwa suwe ye aseda thank you to ena anapai yura uma communication officer wadi ya ba wadi ema ewa ho akura ukura ukura mna feyi udisi babi wadi fane aseda none
0: wahene
1: ni mianuma wa
0: council medi isi no meda Jamai fu nyina
2: ase. Ani da so 101.5 FM.
0: Se MPP fa be ho to abama yi ba ni be jamai fu no.
1: Yeah.
0: Bu wo ho kra na onu party but otim kase onu party ma se die. Koto abama no.
1: Yeah.
0: In fact abato ya ye ko yi ba be bo mpa ye ma ye no be do so pa.
1: Okay.
0: Wo ho abitim frɛ wo se wo ma ko bo mpa ye ama wo.
2: Ani da so 101.5 FM.
0: Na kawa koma tu ye mu. Obedi nkunim sa nipa no nyina no yeda base ndi yeda jaman fu nyina ase yeda mpp fu nyina ase yeda delegate fu nyina ase in fact aseda no de eto depo a menhu se de menzin ga aseda no ndi oya na maka ne se kan ne be kasa yeda base because me nyeda nhu adjective 100% de nda base no isan se de ebeye ne nanu no mani aso abro so said there was say oyey bibi manipa nani so no nde yeke de mani aso amane abro so
1: ko he difference na say abayam say woni Mr. Asante na no difference na was ropa
0: Mr. Asante na wara beba
1: ya wara ya ya ya wala de onu na 100 akiri
0: yani be na
1: wara baba no akwa we
0: contest no so no
1: was
0: say ohwe the heat in the contest na
1: yes
0: a difference grand do ohwe obi oyey incumbent and obi catch us say profiga no ye ko ni paketo a
1: se oya akora abofre abofra
0: ejua
1: ejua na oboa
0: because
1: no jina na so
0: angasa communication wa ya chere
1: pa 2016 ba bisinne
0: ha
1: ni no so angasa
0: yes ndi na eya baira be wa jua
1: yeah
0: because ozani de puno okase wa weni anwi ndi obi ono ko contest na all the time one opportunity wa weni anwi unim ne research unim ne strategy
1: ndi okase na ma ye hihie bi ti na uyem hihie wa na no bi se
0: no so na se nkra na me ye adwumadene
1: ndi mo ono okase ye niam ma nyire me hu because akwese wa weni anwi na e de pressure bi ama o se
0: na I motivate you
1: that's it me nyire bi
0: me se over 10 ne wish no
1: ne wish no okay
0: ndi ano so motivate ye ndi ye be da base in fact aseda no minim de wa aseda chi biu ngam de mema be
1: pa
0: di ndam pipi delegate ase
1: omo suwi omo afrefrem
0: o ko no de ohene de wi abasi ba frem na no chere se support na be de mam no se bi na efri ba komam
1: biko bu ha yintu abama ni bi na omo kra sana e basa se ah na hin fafo ne koto yi ni ade
0: free na no kwasida no pa be ye 5 am call start se ba no message message course
2: Anida so 101.5 FM.
0: Tuna betuma uno. Eye akuma mfita ne be de to abama wo. So dem di kan kan yi. Ama ma be bibia because nti ho yi me ne kapre. Ndi se nipa be yesa ma otun so firi na kuma mu. Na ode be di juma di ni ma wo. Ano ndi ma make say me ne bibibi wa se da ti a.
1: So be mo.
0: Ndi am na mom de me ka che be ne se nyame nhia be. Na bada ji ne be mre.
1: Say
0: bebe sɛn wo hɔ onhyɛ ba nani mɔ hɔ because time na bebe sɛn wo hɔ no nka bebe tim dia yɛ dwuma dia nka e dia de bebe nya afi so no nka bebe nya mba so pa
1: betim akoba di mpo
0: betim akoba di
1: mpo fom
0: ɔwɔ ni program bia nka ɔkɔ a ɔbɛnya bibi afi hɔ
1: aye
0: aye meme ne da kronkron
1: da kronkron
0: na anu program mpo ndi ama sɛ ɔbɛka sɛ ba nya yi pɔ gyama sɛ ɔtɔ na
1: bia
0: so na yi wo hɔ bet be gyae abato a yɛkɔtɔ na ye word delegate of 1182 na ni pa 16 pe
1: na ma
0: ni ba ma di ma ma no utim hu se
1: je 16 eh ni pa
0: 1182
1: na ni pa 16 na ma
0: 16 no so kura po no ba ko kwa brochiri ba ko so na o twere exams e wo wini ba
1: okay na se 14
0: ba mi nimbe reason de ntia